Mangonlawa mo nga tato. Exportir to hulonalo ni Zarlawani lo otanggulay buau lo hulonalo mamodato tamo pia. Tunggulo mahepotalilio o deli pulo tau deli. Buau beti tinggal bolo hepo mapoma ima alo tau. Nago masatia mamuali wujudu doi. Orlando bu au boti bo pohutu bohu u pola langalo mealo pola poalo. Namo masatia bu au boti mahe pohutu wolio u tanggulalio briket bato. Umahe lawolo lio

sabu, briket beti, tanggulalio ramah lingkungan. Uti malihiyango Orlando to umopolai ati lapulo. Mungulama ngutato, donggo to habali u wali-wali to u ngodiningkumola.